ama me kire ni ati o wo be ma wo kire ni ati wate ana na wusu ati na wade be mu kire ni ati wo be ma wani ati wate ani pati awade ni wonya bi yesi ya de na da wusu ni bi fo wo wale kati e wade na nko pose me nka sanjira wusu ana ti bia ya wo mu e se wudi enku enku ani tu wo ni wate na wurade ni wonya mse ebe ke wa wusu was a son of son aw hairaba na wadi na ko pani mona ba be wa wusu 2014 u be bia ati se wo wiya o bia tumi ka wusu bi ani ta free u be fra tumi na wa kwa tumi kan sa wadi abasa dance yo ni nami aya ta se to da baba